Zen hodi nou kongwe, ban nou kondo kodo, kodo kosa yin, kodo nou weketen, radio fraternite ton kontan, todo mito, kaye hodi yon mi nou a yin, e yin towe yon mi a yin, kosa donbo, mina tetobo se ganji bono, alo kan miton do, alo jin mi yon, mi a je, hoji, yon mi bo teto, bo se, kontan, todo mito la yin mi, e yin miton we yon, alo de teme we, mi kan adu, ho bada, elo do, asito ewe jivi, bo asito ino wa ole nou viyokbe, bo azana yi komo yo, to e jiwe yo lobe azon, do kwe bo ayikpele wa bodo mina wakode. Kwe ak akba o, konon we, akba sa dokpo, mewe wikpo asi wikpo de. Kho akba yo eblo khonun we akba sadokpo ripo asitu ripo dewe. Moje alekba khonun we akba sadokpo do zor. Nou jounona ba men vlavo ye. Hon e asiwe no kpoto to ripo ka wakple do gonto we yo. Akba oze e do zoga don e nou yeme wile. Bo e nom lon khonun dokpo men bono kpedo akba osa. Fine we. Ye don, bo leko, bo yi ton leme, din bo asiwe non, asiwe to e koujwe do yo, wa mokho. Asitwe non mokho, do asitwe to ko koujwa asitwe non do, bo eko yan sou kousi, on asitwe non wa mokho. Bo e wa yi, toto e jiwe yo, wa do kowe nen do we. Konton to lomito, e yi tou wen yon alo temewe. Ak nan du kou yon do, nak nan blok ben. E yi tou wen yon, nak nan blok ben, konton to lomito. Kou yon asiwe yon mwoye yo, wwe yon me ese donu kon. Do asitou esi akwe ese donu kon, nak nan donu asitou ek bon. Malek bon jin mi. Asito ewe TV, ba asiwe no wa ule nou viyokbe. Bo enablo azan ko mo yo, to e jiwe yo lobe azan. Bo ayikpele wa ko wa degbe lo, fi e mide. Kwe akakba yo konu we, akbasa do kwe de mo, kwe kwe do asito kwe de men. Mo jia lekba konu we, akbasa do kwe do zoganon, jono no abame vlavoye. Hon e, asiwe no kwe do toto kwe wakple, do gonto we yo. Agba bo so, e do zo gaya ze jonu ye. Bo ye de men. Fina wè yi non. Fina wè yi non bo leko. Bo a yi to yi tole men din. Bo asi wè non. E asi to yi to ko kou jwe do bo. E ko ruzu. Aso kousi yo. Wa do kou mwè. Bo e wè yi o to to wè da zon jere ba akpele wa. A zon kbo ni gbe wè lo kou enen do wè. Kontan tolo mi to. En tou yon ni akran blok ben. Asitou yon sin kou mwen ni yon. Ouye kaye men se do nou konon asitou yon. Ni akran do asitou yon bon. 01-44-70-44-44 E jen men kou. Bo jate do gomi ton fi bo. Alo men mina do kou yon do yon. Mina donou mi.

0: Solo mi tewa kan we kwa bo.
1: Ogogo.
0: Ndofi.
1: Are go me.
0: Do kanji to su mesme.
1: Eh dan kire ti beru.
0: Hmm.
1: E da ba te go kula. Ba ka re mo se ji se ga ra di pa te dio.
0: E kan chen we.
1: O sta le yo, sa go ku te mo si.
0: Hmm, ai fi de gbe ya.
1: E fi de ba de to na je
0: ba. Ogogo do se don se don mi. Fide dia. Fide dia, lo jin ara re. Afo yo jon to me, a ori fide din.
1: Ma ja ta
0: mi zari. Ma ja ta lo. E je be ja ma ja ta lo.